0: Ne kindi esaa bakendimya batutravu isebanda hale so ngabu kanu kende yalusha mundu iyo bulende ayaka tula mifereji yo ngolo ye
1: yakayore
0: abo nichi ni bandu bali aho bihore katwangingi
1: naho chambogo bani yako yaho
0: simba abang pesha tumike kwanza kwanza ama expertise wangalo hale na vitu ngolo yabirebia niba mtu tukeni bya tuni ni bagarde fubabo na mabara ndali conseil de la jeunesse anabya ona bandu bakosela kala jeunesse
1: ama mitweli tianiria na marundi abantu
0: bane musatira tana muna huira bakasatira kuchina chetia iyo bene bakai organize ba raone putu bakaka na tuna burgomestre mo ai tu atibo okay murundesho franga chavetasi abantu bakola acho taxe passeler inje tukendi mukelu maula kwa shifile bana bero na file yeria ni kwambo eyo ili garantie eyoshi iwo tukumbe byanjo bahe iba verdict iya verdict se bya bo makasa nga bo iba bya ibasa iba noti asira singoko vendo vikaya ndeka e promise mama tu hanenge mu omo musimu uma donge October ni musimu uma ni mama sia tukiye bo tutukava ya mama so tu mangusa ah bana bituka sia ari kanire si eri ezi te kasha mabituka popular sike ya deri sia ni mundanga ne bene bengebe
1: asinja
0: ikelia modernize kote yo
1: Oyo ni Frank Mukenzi umukuru w'icande cyawe musuko mugiye na butembo mutuka mubarekerako na undialwe ni Answe Kambale Valinda uri asoro kwa Money Construction and Trading abakandi himbe chebwa chengolwe na mutu wetu nena Amisi Jackson uko RTNC Amisi ni nyubu sito mabasima mukasa munabwire tukasimana kaeni Dieu merci uri tulamunzira shebyuma tukashala uko ndiye ngapolo